0: baba mi fata e bandele olusola a baba ti anu awon lo ni duro le se wa awon ni igileyin ogba ti a o se ma pe mi feran wahala po awon agbalagba si bo won ni bi to ba le na la bo mo kun en bi kan ma se ayoju han ibi ti an ti fe mi ri ke mi oyoju be awon agbalagba si bo won ni bi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be ayin o darugbo turutu
1: mi o ja be si ti odun danju le ni kan merin a le ni kan merin a
0: ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe gbe o ibi an ni tete omo te na ni tete te
1: tojo sa as dada
0: to awon eyan wo feran o ton ayin o lo to yi si leni ibi an ba ti awa ni ka wo mo so ton ka paro ohun ayin ka bawo ni ka go seyin ka kan o ka ka wa mewo go seyin ka kan o ati get iru re ati get ire o ti yeyin
1: e fa mi abe o awa
0: ibi ti ati ni ki ka o puro ibi an ba ti ni a puro ibi an ba ni ka se bi epoju o ri ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ka pretend ma ri nkan gan ibe gangan la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: ayo ehun awon eyan wo wa ni fe ru dudu be hun bi jagan bi oko kan na ni la ma bi se kini hello facebook wa e ri bi a tin lo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: ti an fona okada tata popo ti mo bi nbala fin jaye loyo wa yin baba fata e bandele won ri ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni the need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. So eh in kan ti fe baje koja ala. Tawon oloto die die o ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wagon head ni. Bi who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daru ka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ila mi di omo oyo la won na won gbe ni owo londo state baba mi basiru omo ade niran omo oyo la won na won gbe ni ilu eko aromi sale gbelegbe mami madam fun mi kemi bi ipo mo badan la won won gbe ni badan awa lati leyin wa Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo lo na o n gbe lorilede Libya e ma la pampa mi sira nbe na o ke ma selenkejo ke ma wa bi ewa ke ma wa dada lo

Asisi. Asisi Zarabadin ola iya Astro la bi kini ayina gige ti baba yi na. Gbogbo awon lati leyin wa nu. Artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja.

le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te ma wo wa lori facebook te tun ma gbo wa straight lori radio tolorun ba ti ni kale ni awon nkan to ye ka tun ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han.

se gbagbe pe mo ni abe treat topic pe boya ka legalize corruption in Nigeria tori case emago and back in kanyana na re ka sa tore ta sore tori case awon ti won wa ni po asaju nikan ni corruption wa ninu eje won gbogbo wa ni o ati awon iya tin taru ati awon tin ta tomato ati awon tin ta te ati awon tin ta petrol ati awon tin de pupa won se gba osun alegbere baya ka kuku fe ka legalize corruption ka wa ma manage re ipe o wo do jale ju bayi lo bo ba jale ju bayi lo baya ka bi mo pa o tori ni sin mo soro kan jo ni enu mi ago mo tun fe tun yan ni sin mo fe tun yan ni sin e ma binu si mi o e ma binu tori oro to ba ju emi lenu lo le mi ma be so ti biesin bo se gbalẹ to ni orilede Nigeria ati muslim ati christian won ma jije esin ni wa bi koko ni awa maya ni kakankan ni iwowo won o si buruju tejo lo awon na le ba mi won tin gbe omo olomo sesu awon wa jibiti awon le ba mi tin inflate the price awon si re owo ina ni o ko lo masalasi inu re na won tin da ida mewa ni sunday inu re na ti ma yo officer bile like to won so ba won yo saka e wa gbo bi owo jibiti owo pamo lekun jaye owo weje gbogbo na la bi wan se so ta la bi la na si oju ona olon a wa tun wa gbe oro olon na lori bi harahara bi harahara la wa mori bi harahara a ti mo yo sojo so lo esin to je pe won import e wa fun wa ni to je pe won import e wa fun wa ni a ti tun wa mo ju a tun tun se ju awon tan mu esin wa gan lo koda a tun perfect e ju awon ti won tan mu esin wa lo e wa gbo ni rori temi awon kin so pe awon tori mi gan owo olorun mo wa tori ti ka ti kaluku na ni nbe lara re boya leni ti awon ti o lo si ijobo orun ti won lo paradise ti won lo ijobo orun ti won boju re olorun pade ni jo kain bi gbe nde alokiyama boya ni won ju 5% of Nigerians lo tori gbogbo wa patapata ti o ba si anu tolorun ba fa anu gba wa walai na ni oke oni o anu nikan lo le mu a escape o anu ni o lo le mu a escape o ta ba ra anu gba ni o mo nwi o tori iwa owo wa e ti o lu jibiti ti o din osun wa ku a se ma yan yawo nyawo lale agbese le yawo nyawo walai worldwide products le mi gan na won gba mi lowo ni United Kingdom won gba mi lowo ni Ireland won gba mi lowo ni United States of America won gba mi lowo ni Ghana Benin Republic Ivory Coast Libya international sukan mi international yinka aja lu oyo ti gbo lasan bi o ba reran ko asira ba mi eyan de yinka pe nbo bi awe rin ani should we legalize corruption in Nigeria tori oju okuku to ku ara o to le o ti di baraku o an o ti di baraku won fun awon kan lowo awon ijo masalasi awon asoju masalasi kan won lo ba alaji kan nile pe masalasi ni loran lowo yin o ba na se so pe ani loran lowo yin nile ise wa o ori phone la tin se program wa o ori phone lati n seto wa ati seto busudio wa a je n se die die ni pelu ran lowo awon lati leyin wa o ti ma so fun yin ko ri beji mojo.

0: ni o e ya ke mu tin ni o nbi da ba tin sawada awa ti to ma nfa ko mo okun yo baba je pa wada le yin fe mu e ma wada ninu oro mi ninu eto mi da e pe ko mo okun be nikan ni e fo mo ko mo okun be bo se wa no ni pele npele bayi na la se gun
1: so
0: oyin abibili abibili ati bebe lo deyin ga ti o common pe nbo bi awe ni ani egbe wa gbo e ye we je we je wa wo saarin ara wa e ri pe mo sise ise kin to da ko ni mo jiya titi n to je eyan mo je potori to ya njo si won to je n keru mi da fin deyin ka pe nbo bi awe rin aja lo oyo ti go lasan be mi o ba ran ko ma se ra ba mi eyan
1: emi ogbe wa so
0: ah eti won eti won eti won e dance ya eti won
1: dublin ye seun la pa ta ji wa
0: eti seun leyin te n gbo mi lati island o e ba mu owo kiki ti ba so n kin yo eti seun abi eti seun ni eti uk se eti seun e ba mu

0: Sen gbogbo se njala la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan Sen gbogbo se njala la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Mani kuro, ore mi magbe kuro, laji sebi oyo, online radio.
2: Ika, fawo sowo kwa ika male. Awe yon, ma fawo sowo kwa kwa magi. Asi otito nyora on baba wani la yo, to nipe. Kani, kapo, kapo, kani, iye ni iye ni. Oyo ati ba unity forum don ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama gbero lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu ologa agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo pupo owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta O tun ko yin si yin ejan kun mo. To bo wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa. Oyo ati ba, yin ti poro mu wi pe karin ka po. Ka po karin. Iye ni iye ni. Yo ye wa o, tori iye ni yeye le. Yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun. Ilu oyo ni meri. Agbega, agbega ni o mo de bayi lo lati ko wa. Loke loke la ma wa lojo kojo adeyin da olosukan mi le ni nje pa ni ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe temi na ni lata ro ti so lori oro na oyo ati pa yin ti ko ro yan ran mi ni se ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara n la de ku ijo ati wi pe aji se bi oko la ri oyo ni se bi baba ni kokon

0: Anbele yi ki wogba wa lati leyin wa. Yan yan latoke doke. Nibi to ti bere debi to de duro, tele bi tun lo. An debi ori awon ti won tun ma san a lowo ni ayin ti won ma ti a leyin. De ori awon ti an fi oro enu support wa. Awon ti an fi adua si se support wa. Awon ti an ni le mi pe t'Olorun ba se sengi sapo lodo awon na. Awon no ma ran a lowo ma ti a leyin. An dupe lowo ti yin na le. Leyin ka pe nbo bi awe rin. Aja lo oyo ti go lasan bi nba reran ko emi a se raba mi eyan. Se gbagbe akori oro mi ti mo nba bo. Ti mo ni boya kakuku legalize corruption. Maybe we should just legalize the corruption. Maybe we should just legalize corruption. Tori oju otoku wa ro to le. Eh ara bi o si moro yi loran gbogbo wa la mo loran. Unmerited favors la mo gbadura fun ta mo wa kakiri. Unmerited favors. Favors that deserve. Contract ijoba ta deserve. Contract ta ni capacity lati execute. A mo wa ni grace ni. Wala ya anu l'Olorun fi le gba wala o. Bi o ba je be ni ni gbe ogbe nde alokiama. Lala olu kutupo wu gbogbo wa. La be wona tan. Eh mi. Awon kan a bi merin pere. Awa mi lo kan ni o kan se ku awa bi 5%. Ah. Eni ti o si jale ti o lu jibiti. E ti o sabora. E ka iwa bu ni. Koro mo ti fe ga ko ma gbe kini le lori mole. Ko ma kan mo giri ko ma ni abomu abamu. In la awon mi ni o gbe awon wo ina orun apa. Agbara ti won awon oni bi ran elomi lowo. Abi ka ma bi kan awon eyan mole. Yo lepo yo ni resi. Mo be si lo mu Congo yo te bi won iresi yin te so sinu omi gbona ko le ba fun po. Agolo epo pupa egba legbe egba ndi. Agolo oili awon tan ta oili na. Foomu ni won so sinu agolo tan bi won oili ninu ala ila ila la. E jo nbe lorun aro dake. Maybe we should just legalize corruption. To je pe to ba ti le se corruption ide aye kan. To je dari gbogbo awon tan tan corrupt go ri ba iwo gan o ti fa se ju bo eleyi ni won ese dase lajo adase ri afun. And maybe we should just legalize corruption. I be oju ola him you wo. 0706887724. Eba mi fi chat lori WhatsApp. Should we legalize corruption in Nigeria? Tori gbogbo wa na la koko pa iwa bi yiti. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo ni se bi ba ben kokan.
0: Gbogbo wa la corrupt. Boya ka fe kan wa legalize corruption. Abi oju wo leyin fi wo? Oju wo leyin fi wo? Oju wo le fi wo se? E ba mi chat lori ero WhatsApp. Mi 0706887724.

0: oni lojo yare ojo ibi ata bi asaye ojo yare
1: Mrs. Adebayo mi nko bi si romo oje body
2: ale ati mo yo sojo so lo nibi ore sin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca awon tan mesin wa lati se Israel lo nkan ati wa mo yo sojo so lo don ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa ko gba se bi lowo wa ko gba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you saw ni Nigeria is
1: ani mo peri
2: fantastically corrupt
1: olo lagba jumo mi da
2: we are fantastically corrupt
1: ma gbo
2: wo puro mo wa fa nigba to so ni john order bi insult wa like ko si puro mo wa ti oba fe lowo lo to fe lowo lo tara ni Nigeria ni iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni sin bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau

awo igboro lowo lese ilu tori won ni ja le sododo tan ta ba ti je dodo enu wo ni le sododo eh awon ile bosi bo won ni who paid it piper dictate the tune ta ba je pa awon ni an support wa tan ra wa lowo a ni ri a ni le wi ta ba ri ti goda e gbe yara ilu ni eyin ti an ni je la ma ni pon laya bi ra a le fo gba ya nigba ta ba ti gbo lowo won a le so ti njo dodo oro a le soju abe nko e se o gbogbo eyan lati leyin wa ko ni tan lowo yin o olorun oba yo ma wa pelu yin lojo ko lojo kojo lojo gbogbo gbogbo igba teyin na ba tin rawo ra be so lohun teyin rawo ra se so lohun lorun e ma binu ejo po ni na lo je as e real that is so yawo mi bigi nle mo nlo ge ma loko gbogbo igba teyin na ba rawo ra se so lohun then I will ask you, so long, long. All of my young, my bay, need to you not, but do. I say, I do, but I

ayọyọ goma goma adia fun orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yo yora emi ateyin ati ba won mu yo yora loni o ora ayo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki bayo awa ti ba won mu yo yora ni ku mo ati ba won mu yo yora a ni saisan ati ba won mu yo yora a ni saare o awa ti ba won mu yo yora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yo yora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu fun a ni sise ayoyo gu ayoyo gu ayoyo goma goma adia fun orun mi la nijo ti baba nlo ba won mu yo yora awa ti ba won mu yo yora o oyo oro ayo ni ko mo ba wa nitori oro banuje bayo.

Owo da o, emi ati ya ni mo si o. Owo da o, wallahi. O si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si orile. O si o da o, o si o da o. Emi ateyin a ni tosi o. Ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin. Adi afeji owanran ti awon ri re meji meji lojo. Eh wi fa lara pe mo rire o, ire to sonu, ire wo lede. E wi fa jero pe mo rire, ire to sonu, ire wo lede. E to wi foran gan agan so pe mo rire, ire to sonu, ire wo lede o. Ire loju owo ri emi ateyin te ngbo mi. Lowo lowo, atawon ti won to ma gbo mi, ngbo ba ya. Atawon lolufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye. Tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon ololufe mi yan agba awon tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa hin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin adi average owanran ti o mo rire meji meji lojo ebi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o ebi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de ebi foran gan agan oso pe mo rire ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo ma rire ni bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin oda owo awo lokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu owo won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon nje to won bayi la pe niyan mu adi ofo mo ba leyo ajo yi esa re wa wa raja omo oba epo se wa wa raja won yo won hin gbogbo nte wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je omo adun o gbogbo sense wa ire to po la ma je nbe nitori ire lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusuf alatunji oya ma bo ayin esun mo bi oro na kan yin.

ti n ba wa ninu ile emi gan mo mo n da ara mi leru ti n ba ara mi le teru ara mi o ba mi mo fi temi naa jọ iku baba eye ni o alaafin atanda alowolodun bi iyere alaafin atanda alaafin osa iku ti ku ran pa ni ko re eyan baja mo yin wo giri korokorokorokoro bi ko fe fa ogiri mara leyin ta ama alaafin atanda iku baba eye alowolodun bi

ti won wa ni janu tan tuko awon orilede wa nile Africa nile awa eyan alawo dudu kile ti mo nbe ru innovation se mo pe ni aye atijo ni aye atijo ile ise radio ile ise radio ina sa mo bo se ri laye atijo se wa laye ode sin pelu innovation pelu technology ile ise radio ti yato tan mo okolo ti aloyo njo won bi akara wa taka ti iru awa yi na ti o ma bi mo aro mi o ye yin ti o ba si innovation ele ni anfani ati ma gbo iru awa yi o tori awa iru awa yi awa o lo ta fi le lora time ni ori awon normal conventional radios yin awon radio to ti wa ti pe AM ati FM iru wa yi awa o lo ta fi le ati get e ta fi le ra time si iru ori awon stations yen sugbon pelu innovation pelu technology pelu awon imo ijinle igba lode lo fun uru awa yi lanfani o ina lo je keyin o ma gbo mi o o to ti wa mu wa it brings people closer o je ka awon eyan kan sun mara won to bi nje ki a mo wi pe truly indeed the world is a global village an tori pe aye ti lu kara won aye ti lu jara won gege ba awon baba wa na se ma nso won ni aye fele aye fele lu kara won aye lu kara won ni o ke se po ti e fele o ti lu kara won abi ma n pe internet ni aye lu kara aye lu jara tori innovation awon tan ba innovation awon innovative people they are the thinkers are the one ruling the world awon tan ba le ronu n wa ma se mi nka ye fi tin ba ri awon tan wa ni ipo asaju ti won ba kin ronu ti won e ronu jinle ti won e ro pe kini nta tun le se ta bi le better lives fu awon eyan wa sugbo gbogbo nta won se na ni bi won se create hardship tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo ka won tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se mo tan won oyinbo tan fi nje olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le wa lori lo tan ba ronu lo na ni advantages pelu disadvantages ti disadvantages ba ti outweigh ti advantages won le fi le sugba ti advantages to ba outweigh ti disadvantages won implement e tan ba ton wa nse lo won ton wa ma ti be ma wa ojutu si disadvantages tan ri hun awon ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mi so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to in re eyan ba evaluate re daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin se ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npeju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba ball lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba ball o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori keloruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma woran awon ni won ma sakesi pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ye ko le ki fo le lo pade re an waju mo ro ba ro mi ye yin e dakun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun mọ̀kàn ya bàrá ni o ibi tí mò ń lọ gangan ni pé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè wa pẹ̀lú àwọn tó wà ní ipò adarí
nipa adari tori gbogbo wa na lo se ilu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija tawon eyan koju latari

mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan wa pe bon se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan fi import rice ni ododun billions of dollars tan fi import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re run di oju pe won ka gbe wa gym le kan na ke la nkan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe nlo je owo te ma tin allocate pe awon bi awon agbe lowo.

0: eyan nba o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nba eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: tanika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyan yin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko si na o a n gan generator ka akiri ni la bi n charge I'm gonna generate a muka to la in charge of phone. Arami oye. Ta mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi. Ehun wi danu ke mo gbo danu. Alaroye ilu ati bayin re o. Oro jenu ohun to tun so da danu re nse wuya wuya wuya. Adeyin nka ola sukan mi ka sa ma se daada omo won ni le akinnu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere o ma ma de o ma ati ba
2: re lorun o be
0: oja o ayin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fun mi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladigo lu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist musisi akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba dada.

itura ayo ko ba le ni o nitori tutu tutu bayi la aro de eyin temi tutu tutu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nba ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun odun male eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa mi je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti e gbo lasan mi n ba reran ko emi asi raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lojun ani se ma pe ni na lojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Oh wow, holy. Aya mo fe wonu e mi lo, mo fe wonu oro lo. Adeyinka. Se se mo Olorun ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa yekun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to nsona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n fi ja awon ara asaju ke n fi gbe ere kongbe kongbe se koro mi ko mo dun ma awon eyin ninu ko mo dun ni eti awon eyin ko mo ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ni ti e

0: Emi ati yan ni jeya mo orin eh onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi indon pada si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma lo awa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju e fun ti eh bi baba se ma na asia atomo won to se igbeyawo ni jo ni a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma so support wa ni ayin bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala haula wala quwata illa billahi alazim ayin
1: ọkan to more l'olorun feran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo.

wa se pe nkan je nle agbare eyan ke mo gun okada ti o nina ke lale funnest part of the beat ni pe won ma wa tun sare isagusa ta n boya won ya opolo awon eyan yi wo mo gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment tan derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini kan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe pere njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo brada lori titi oloda ina wa ma sakra aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe eyan iwa bi iwe ran ko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa kika ba mo bonu abamo ni si gba yin oro embamo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati oya male yan mo yan mo yo wa di abamo ni gba yin oro yo ma wa kika abamo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

ewe le dare aha ele dare olohun ni bi aburo re se te ko wa to lohun o baba ba loko to tele baba loko ti baba ni oko lu su yi ti ku oya ma wa ro to me ko mo pe nbe na ni su wa to ro pe loke ni ti wa to nkan bere si foko dale ru to gbe kini o gbe o gbe korofo ebu ijo ni o gbe jade bo ti gbe jade ti baba re ri lokere Philip bu ye pele Olorun lo bu ye pele ngba ti eto su mefa ewe ko ba yo me nba mo wa soke baba e ba ni e ti ti oya e ma lo fi idogunle e ma fi ido ya mo tan pe ni do igi ti o fowo mu aha won fa mo leyin osu bi melo kan ka ma dara wa joko mo leyin osu bi melo kan won ni won fe san su won ni won fe se kini se won tun pe elebu mo won pe elebu mo won ni won fe san isu odidi isu ni won pada wo ninu to ti jera to gbe jade o farabale odidi isu ni won pada gbe jade odidi isu ti won wa gbe jade he baba re ni e ma ko isu labe kankan e wa lo ko sabe kankan ni ya kan ba de olohun alarubo olohun ora wo mefa ẹnì kan lòun ọ̀rà lé mẹ́ta àtẹ́ni lé méjì àtẹ́lọ́wọ́ mẹ́fà àtẹ́ni rí ọ̀fà kálukú sáṣẹ́ kí ni wọ́n kó su padà lọ́lé àbí wọ́n kó su lọ́lé ńgbà tí wọ́n kó iṣu délé ẹni tí ó ra su tí ó jẹ iṣu pẹ̀lẹ́yìn ó ra su àlejò tó dé òun lòun ò jẹ iṣu kí ló lòun fẹ́ jẹ oníyan lòun ò jẹ aláhọ. Allah nigba ti won gbe isu de kitchen kini won koko se fun won gba aso kuro lara e won wa ge kekeke won da sinu omi tutu ero osu ni po won fe gbadun ngba to ri omi tutu sugbon barabiri o bara re lori kini lori ina won bere si ni ko na mo ara re to le koko o di kini o de ero won ni pe be na lo won se lo nu apo alejo to si de ti lohun o ni jesu iyan lo won fe je won wa da iya odu atomo re ni japo won ju isu sinu e bi ya tin ti siwaju omo nti pada sey won ti siwaju won ti pada sey e wa du ya ti su je o o ti pass it through o ti pass it through iya kan ninu sare o ninu ebe o ko to tun pada wa leke ke to gba so lara re ke to gba agbara lara re latara ina e to tun fi iya omo ri odo atodo je won wa ko sinu awo won wa bu obe egusi ateja to de je odo won gbe siwaju alejo at the end of the day nigba to je koje aye re ko to seju marun ti fi pere WC ni su pada si leyin opolopo iya alqurani wa ni wo to ni leyin ku sare oni je njuwe fun o kilo ti kini njuwe to jo oni awon ti bara won jiyan pe wa iza mitina وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا لَأَوَّلِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ إِمَّا تِمْبَرِ بَيْدُوَ أَدُوَ أَنِي أَمَجِيَا يَوْ لَفَيْجَ شَيْوَا تَوَاسِ دَلُوا سَارِي ara wa ti di to ti di eruku tegugu wa ti wa decomposed ninu le

ilé ọkọ bẹ ba le rẹ ni gbọ ah ti won ti do re to re ni won ni ah wallahi wallahi ah ya o mi ni ninu re gbọ tele ina tole to re ni ze se won ya mi yo lo tan ni mo ke ma won ni bo won won ati ah mama ase de ti de on ko ke mo wi fun won ni na ni o ku ya o mo je wole won erin na ni peter keke ah bo si je ni ti da ke bayi ke soro ti won ki o to ni eh era won mo esin egbe wa won ni eh o se won yawo dada o se won baba ti wole tan mo ke ama bi adisa ti de oro mo yi bolo mo re wa kan ni o mo wo babu ni kan ni o mo wo binu en dun kan ni o mo wo bare ya kan ni o mo wo ama ita se nbe ni bo si je ni ti da ke mo nu lete jade mo po olodun lo mo tin sin itile ko mo ni esi mo gbo wuye wuye ilorin mo si ba yan dikun yo si se dede odo wo re yawo ni ile oko awon iya wa ojo won ara eri won sunkun o mo won ba n lo ile oko ekun lasan ko won ran ti olodun ni pe eh o mo wa bo waju abi ma

0: toju ara yin ese ra yin lo ma ya eyi yawo baba eni ase won ti fuye njo teyan ba ti wonu ile oko ati oko ohun la se lodo olohun e te lati oko yin o e si baba ra won oko yin awon alabagbe awon oko yin e bowo won awon ore oko e bowo won elemi ani wa like line ko ma ran ju ma mi won wa fe nikan wa disa ma wa fe o n sire adisa o lo wa fe awon ebi gan lo wa fe awon ebi awon lo wa fe boko de ba fe ran radio tun la megwa ba awon ebi o ba fe ran re wa laye o ponu leni ah awon iya ti won ti de aye ka wo to de boye ni arusi ni ya mi ya ma wo ni ke eh oko re lo wa fe o di loru nba to ba tin re ogun tin yanu ise bayi loru o jaja bo ni jade bo ba ti ko to lo jade to mo nsukola ye be di ti enikan to gbe woni kan lo ngbe kun me awon iyanu won wi bon ko lo ni ise odo won yin ese rere o iya ko do won yin ki olodun to wa wiri ka to sabe
1: wala ti
0: o wa fi abo se ri oko
1: ta khafu na nu shu zauna
0: baba wa ise hakan lilaka wati dide baba wa ise hakan lilaka bẹyin ti lo aye eyin agbalagba jọun awọ odo osin a lo be ma a ri lo be be ti se ton jọun ana awọ odo osin a re to se be ma awọn ma jara buka ojo ko gbadun yawo e awọn okunrin lusi na je yawo gbadun oko e baye ti rinu omo ri omo wa hu wa re pe me am my husband emi atoko mi o ti to mi toko mi to mi eyin ejo toko yin o to yin e ma wo bo mi ma nje obi ba tin lo wo television nule ka to wa de tin wa nba nu oko re je pe olohun o en ba mo ni television si na ni nko te tin be lojo na ina mo ti ba kini nule re tin tin so mo pe o wa mi nse bo ya wo ra mi na ni bi ka beti ti ya nu lati jona lo ya nu bi sin nule ya ba silver net tin boy television bi kin na wa mu ra mi nu e bayi rogi nule e bi tin so yin oke ni si ya nule e bi tin wo le legbe ti mo wa nu oko ajagbe ni kese obirin re bo tin ba nu oko re je eso obirin gidi ma bo ko re nu je nu oko re omo odun ni be ba je nu lasin o si ma so bo ko re ma fa dua na lo pe awa ta je nu lasin ni la ma fi talking le ri yan e sa ma si se yin so obirin nu ama won ni gba na ko ko si obe yo ko biru si lasin pe ko si obe o wa ntuto o je oni o kan ma rin mi ni ba ma ko ita ma je ni ni won fe o ja mi urin ba fe oko re di meta nisin lo ma je yin o si lewo ni lo ma je yin o si lewo oko wa npe laarin oru la wa kanu kun gba to mo ni mo gbo ni abumola gogo ba lo mo ja si lewo ya o le fe ko mo wo si lewo lana e fo nikan la je ko si runu e o tun lo ni o tun ma lo ma ruko ma re la ki ma fi rupo olohun ni je mi o si lewa o o bo ja se ida ba se emi se n le ko lo si se n lo nu n lo nu alaji wa yunusa gbogbo to fi ma toju awon yawo re olohun ni fi won o
1: amen
0: eyin oko n to wo na ma fi toju rama olohun ni fi won wo na o
1: amen
0: abdul kabir o do wo aliyu odowo owo na takun toju yawo re dada to olorun wa ni wallati takhafuna olorun gba
1: wallati
0: awon obirin to se pe
1: takhafuna nushuna
0: awon obirin to ba se pe eyan oko obirin oni alajangbila ni won oni pakaleke teru yin ba wa nba won teru won ba nba yin
1: faizuna
0: eyan oko aina obirin iwo ko to nlu yawo re o ni lari ase ma nu bin agba wo lo bin ni agba wo lo bin ni ta ba so ra yin do kuku nu le iya ko wa nsari wa isa o ma pa iwa mi bi gba tin ja pelu okunrin e fi mi laja e so mi le le ri yawo e so ko to ni lari
1: iwo ko ailu iyawo ni
0: malu olo ni e ma lu won ama mo fun yin ni nkan option wa kini wo de ni kilo de ti mo fi ni e ma lu won rara
1: fayidu hola ikilo ni saju
0: o kilo fun yawo re ni wo yawo mi mo ni bo ti fi concert la saju ko nta yi mo ni mo fara mo nti mo kowo ra nanu mo ni mo ma joko nu le bla joko da da buri mo ma pe yawo alaji kini nu olorun ni fayidu hola e kilo fun won ni alaji wa yunusa o ngbonu ikilo la ko se fun yawo e ni o ka je pe aye ta nlo loni gbogbo awon ma gba oko oko gba obin iyawo gba yan ba ti ilu elomi ni ikuku nu awon obin un ke gboro gbogbo faari obin olorun ni o se soko re nule iwo mu ndia nje won ti sin ofoko e nje olomeri oko re to attract yeri nje oloda mu oko re de bi pe ko ma je olode pe ogbo ma ja lo bi kankan olojo lo su yi wole nje re se be ri amata ba data gbogbo aso ti oda ni ewo won ni waju yo amura babo lu gam gam gam babo lo ma pe won ma po to babo lu mo baba to won pe ke to kini to won wo yi won bo do palu liru si njo lo se be so pe ri keri oko e o daru aha
1: walati takhafuna nushuzahunna
0: yunuza faizuhunna
1: faizuhunna
0: bawo yawo yi ba se aliyu ati yunuza ko si ijo ti obirin petan tori nu fata ha wa lohun ti da won nje won ba ti se nti odumo yin e fin rera be ba le fe kan mo te tun fe mi hey ololo mo ru ite yin tun lo fe la fi ni suru pelu yawo awon bi o se won o se si obin dadan ni e wa ni suru olo ni fa izuhunna a kilo fun yawo eni ni ko ya to ba se be to ba lo ni ataju e lo ife ma se pele okunrin mi elomi o pade pelu olohun yo tun asiri obin ni ah ye alaja e gugugbe ri mi tin gbona iwo le ri bu obe won won ko leyin ni ah wi be o lo ife ni bata tin ju olohun ofunrin na o ma run mo ni ah o si obe to ni gugbo o ma run mo ni o si obe to ni gugbo ko da mo gbo gbo gugbo awon bo bo na fun mi o ti e kile ama owo gbe olohun die kini latade
1: faizuna
0: e kilo fun won
1: o duruna fil madaji
0: e yogunrin e de ba kilo fun ti o ba gbo kedija olorun wa duruna fil madaji eri ilana keji nu ni olorun ni bo ba kilo fun ti o gbo o tun se n to ni o ma se ni ah ah ko se nkan kan on lo wo television lodo boda mu dan lekeji ngba to ko ri o ti olorun o tun wa lo ni o lo ni lo daada olorun mu aso o ro gba ya ni kini concert lati jere ni tin wo afi jarun o ti funfun ni o ti di dudu o wa gbe lo bebe na ba ya da ka ba silekun nu ya ro yin ara e wa were fa baba to won to na tin wo atete gbe njo tin be owo won okan ri o wa le ri o ro gogo o fa wo gba o bo ti fa wo gba o ni o ji awon bi olohun
1: faizuna
0: iwo ko baba kilo fun e ti won ba gbo kilo tun wa ka
1: wa duruna fil madaji
0: olo le wa yan o yan yara re lodi ma sun mama e wo fi olohun olohun o ki o ti na o baba kilo fun ti o gbo wa yan yara re lodi e dakun njo won ana awon aya wa gbo awon aya ru olohun jo da fun yin wa yelu ba won oko won ba sun mo won eh obi o si lo kunle alaji kin ma se mo re ti yin ati jerin e wo yara mi e wo yara awon ti sin ofin olohun yi ko da ko je won loju pe nsin ni wo yara re mo yo ko wo na pe e asi baba muda mo re ti lana ngori emi mo ti so fun pe bo tin lo wo kini lodo yi sane mo awon ma bi omo leyin mi mo so fun o gbo na o tun ni wo ma lo wo e mo yan yara re lori ga iwo ti kini re je bi ba se e kan olodo ba du e se le bo da ku lo bona kana to mo riyan lokan ye lori bu owo e en lo ro alaja muranu baba ti ba e kan to n ba sun mo mi mo san gan kan
2: allah
0: ko je fi o se mo
1: فايزوهن فايزوهن

0: mo ma wa pelu yin di bi yago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko sina lodo ti ayan o si ti alquran 11% ni fonu mi wa

0: Honey. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan, ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe iya yin awa nti anti ani o, awa la ni o.
1: Ko bi.
0: A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de un la.
0: Tori boko ba ro ko, bo ro kun, boko ro kun to ro sa. Yo pada fa bo se bute na ni o.
1: Won so ro.
0: Ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni Olorun loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun ko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo olumo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bo olumo
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re Adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogoro
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu mi to nse wuya

0: Edona, kini nkan to work ni orilede yi na? Kini nkan to ti en sise bo ti ye ko sise? Ki lo work? Se mo pa ti fail as a country ti omo odun meta din logun to na bi fe gun bensi. Koko code o. Ole ni o, ko mo nkan kan ko ni se kankan lowo o. Koko code ka to boya tech guru kan ni. Bi awon ma lo ebo to ye pe lati kekere ni won ti ma mo bi se ma nko code ni won ti ma solve problem te ba si le solve problem o soro e le ti be dolowo te ba si le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja wojutu si ona bayi la fi le sojutu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba dolowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni komo odun meta din logun komo gi ori eyan komo gi ori girlfriend re bo na be so gbo wo se mo pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
1: ile o
0: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe komo oku o
1: loba won soro eleyin
0: ati pe nitori pe ko sibomi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni le egbe eni aburo eni la aburo eni family ke eni ni o ore eni na ni o
1: eni lo lumu
0: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatare ni nikan lara awon soro tin koju ile yoba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatare ni nikan self-business
1: awon ijoye won
0: self-business tin da mo tai na ni nda mo kende e tin da mo yoruba ni nda mo hausa e tin da mo hausa ni nda mo yibo e tin da mo oyo ni nda mo ibadan afemi nikan e tin da mo ibadan ni nda mo saki ni nda mo gbomoso tin da mo jebu ni nda mo lorin da mo kwara da mo ekiti da mo ife o taye na ni nda mo wa losun o ni nda mo wa lofa o ni nda mo ni sen da mo wa ni saki da mo won lawon ayin ibarata mejeje to fi de to fi de gbo ara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi doyo alaafin to fi de te de
1: eni lo lumu
0: ni nda mo wa leko ti nda mo wa leko na ni nda mo wa labuja o imotare ni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe gba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o ye yin eyin o ti gba
1: ile o
0: abi se gba be imotare ni nikan ni o self-business ni o bamu ni mo yo emi omo pe bi npo me nikan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o self-business ni o ina la awon makekeke n ba lowo awa agbalagba self-business ni o imotare ni nikan ni o
1: orun oru eni lo
0: apekete yi wa n dagba inu omo adamo wa n baje Adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa ani be mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo ti to gangan gele le mi o so ai
1: wa o ni
0: isususun e wa hun na
1: ko binu
0: ẹ̀hún mọ̀lẹ̀ o. Ayọ̀wé àwọn àgbàlagbà ni kò ní hun mí.

0: Aro moru mao. Aye gaga ni moru nisin. Nigeria ni moru o. Nigeria moru lawa lawa o. Nigeria moru lawa lawa. Ajinigbe latun losi. Agbe ni seso sowo latun losi. Nipa selfishness imatare ni nikan. Ola ojo ta n wa ka ki lai ni se lowo. Aran baba wa si bo. Won ni dise ni la mani lole. Idise ni in la mani lole.
1: Eni bo lomo.
0: Aran baba wa laye ojo. Won to lole nikan lo bo mo je o. Oh ba ma se gita. Oh ba ma pon meta. Ole n lo bo mo je.
1: Ile o.
0: Sugba ni bi ita wa yi. Mo so lana lori eto ti mo se. Mo ni wahala iforo phone mi ti fe ku. Pelu idamu ti osi. Ti osi ati iya ti o dale. Wala e agbara egbe legbe owo ni ka o mo so lana o eni to weju le ru nba o wala ti osi ti o dale apa owo ko ni

Boya to ba di lola, kọlọn ko ma je kele mi o ti gba. Kọlọn ma je kele mi o ti gba. Kọlọn si je ka ri na charge phone. Ka tun ma se belon, ka to ri na charge phone. Se mo pe wahala wa. Ka ma belon fun na. Enikan eyan wa kan ta jo ma nsoro lori WhatsApp to ti lo sori rede Canada. A jo wa ninu group kan na ni ko to travel lo si Canada ni bi odun meji seyin. Bi pa ito lenu ni Nigeria tele. O ni nigba to ni Canada tan. O ni awon prayer point o hun ji yato. Isowo gbadu o ngan o yato. Nitori pe opolopo nkan to won ma gbadu asi lori. Ti o ma gbadu ale lori ijoba o ti pese re fo hun lohun. Ohun ati channel energy adu ohun lo sona bo mi. O ni sowo gbadu ohun. O yato. Tori awon nkan to won ma gbadu afun. Emi na se gbadu a. Kọlọn je ri na charge phone. Ki lokun pelu kọlọn je ri na charge phone. Ti o ba charge re fun ara re loku o ina nbe ti lo nigba ko kan. Awon prayer point ti an kọlọn je ri na charge phone. Kọlọn je ri na charge phone. Kọlọn mo jole oko shop wa. We are asi. Olopa wa. Orisirisi awon eto abo lo wa lodo won be on ti gogo mo lo sodo abin kan se on the 13 ko lo so pe won ko shop won ninu odun yi ni abi on the 13 model lodo re ni ninu January ta wa yi that to ti o pari loni January ti o tan loni aso odun tan o gba owo cooperative 150,000 ni December o si bi raja ate sinu shop re wala January ni wa pale gbogbo atemo January ni wa pagbo wa pale gbogbo atemo won se nkan kan bayi ko a to wa ajo alajo tan ko si lowo to ko sinu shop won pale re mo

0: Ya sin bi mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo olodun lokan fi fe mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni ajise bi oyo online television and radio ni la wa na ye se ko yan won kere sugbon olodun ni o ya sin ogbon ko ke se agbara ke so
1: o se ni la haulu
0: La haula wala quwwata illa billahi alazim. Ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan nibi kan. Toto agbara Olorun Oba Olodumare. Agbara Olorun Oba yi na le mi fi yan panda. In lo po Olorun mi adeyin ka bi nle furu koko loju awon elebu si takun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata. Emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun mo pe ayan ewi bi a ku be o le pa mi baba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi adeyin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olodun na ni oni mu mi yan panda n lo po olodun mi si n le furu koko loju elegun si won ya sin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na alomo koran yin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin jo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde oni TMC money ati abita ni nbere oro lowo mi oh ha e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi nkorin bonu en orin awo o ko se nlenu awo side osupa.

niwaju Adeyinka on wa ri pe mi kan bo mo fe ba won niwaju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bilia yi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ran kun dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tan ni lokan lojo kan pa won ba niwaju won so pa won ma ba wa niwaju won eti ba wa niwaju atoti wa te siwaju aton ti un te siwaju aton ti fe te siwaju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye yi se ri ni to ba yo ko panu eyan mi ma ran kun dandan

0: ka wo mi korokoro awon ti won ba le ba nsoro awon mi a pe mi seyin won ni deyin ka ogbon wo lo nda si
1: la ilaha
0: emi nji oye won pe ogbon ko ogun ko yasin ogun gbo olon.

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo wa de yinka ogun gbo wa la itala ti ma ton wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri bayi ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah alladhi ayana ba'da ma matana wa ilayhin nuzul kaza ma dupe

0: vato mega. Ibere ati opin. Mama pa buruburu mo dupe lowo re mama wa grateful o. Mama wa grateful gan. I am so grateful. I am so much, much, much more grateful. Ala mama dupe. Eledua ase da mama dupe.
1: I want my back alone to be glory to story.
0: Ese un eba nki Olorun eba ndupe eba nki Olorun e korin ki Olorun ntun darin mi orin gun mi alola la pe odun keta gerege sugba o su ti nbo la fayeye re si
1: la gbogbo on toju tiri
0: tori po ti sunmo o wa laarin ose o tun wa sunmo andin over awon mi o ni raye la se ti si osu ti nbo ya sin wo calendar ta fi mu date as 5 days to ileya ni awon yen ba ni ah o tun lo mu 5 days to ileya sa awon yen o si le wa bayi awon ti o tun fe wale odun sugba mo fi gbogbo e lowo Olorun a fa le Olorun lowo Olorun na ni o se o na ni tin se bo yo si se ise re la se pe
1: odudu asisi dupe o jare tora
0: Yasin, awon tan bi awa olowo ta le ka Olorun la awon ba mi ati mo mi family ki wa latoke doke

0: Rinwe awon o si ni fe ki emi tun mo da bi inu wa awon gan ah olo mo mama grateful se mo mama dupe
1: ila ni hayati ya alhamdulillah mo fe ki olohun emi be ki olohun to fi great
0: e ba n ki olohun e dakun e ba n ki olohun e mo ba n ki olohun eyin temi e dakun e mo ba n ki olohun

0: Praises to Allah. All praises to Allah.
1: You are currently listening to Agisebi Oyo online radio. Agisebi Oyo Lari Oyo Agisebi Baben Kokan.
2: Emi mimo ese o. Emi awon woli. Eyin lo gbogbo fole wa.
0: Yasalam, yasalam. Allah mo dupe mo gretu. Oh, je ki kankan ninu wa ko pa edin. Adupe o.
2: Tori wipe to ba je niyan lo duro ni ati.
0: Iwa to ba wa bere ni 2020.
2: To ba je
0: fa lo so wa di 2023.
2: Ati ma fi sasi wa mi.
0: Adupe o wa gretu o.
2: Je niyan lo duro ni ati ma bere owo.
0: Alhamdulillah iladi ayana bada mama tana wa ile nuzur alhamdulillah iladi alhamdulillah rabbil alamin
2: thank you for loving me
0: eledua ose o adupe o
2: thank you for loving me
0: abiamo lojo ogunle adupe
2: lojo ogunle thank you for car
0: aduro tini matan ni je adupe o
2: thank you for ba
0: egbe leyin leyin eni ti o lenikan mo dupe
2: ogunle
0: atini leyin koju o ma tini mo dupe o
2: ese te pa
0: ese ibi e ti bere adeyin mi ka olorun oba mo dupe ibi to ba de mo ni mo ma dupe o jesu ibi to un mi lo adupe ibi to ti bere
2: eni ko doju
0: eledua mo dupe ibi to ba de mo mama ndupe o ala ibi te mu alo
2: lore
0: adupe ibi te ti bere eledua mo mama dupe ibi e ba de
2: ti okan mi fe
0: eledua se da mo wa dupe o eledua eledumare ibi to un wa lo
2: oni kon lare wa ti okan mi fe
0: bẹẹni
2: olutunu mi lo je
0: iwa lo ntu mi ninu to nti mi leyin
2: awo ni kekani
0: iwa lo nba mi se o tori nle da se
2: ohun ni tono
0: iwa lo nba mi so o tori nle da so un ba ti so so ku so won ba ti fo won enu mu mi adeyinka
2: o pe
0: alawi ijanu
2: ati rora
0: olorun oro ti nba mi soro
2: gbara mi ni
0: ti fun awon soro soro lanfa ni ati soro ti nba so
2: si mo

0: ijo won di mi ngbaju estalu mi ni mi mo tin se live videos en mo be so abijo won ti gba bata lese mi lodo awon amantekun tan be ti mi manu tubu se n la be so everything ta won olowo ola fe fowo ola won gba wa loju adeyinka se n la be so ni ani baba beyan ba ro dudun han fun eyin o se hora de koko egun sugba olohun aba ma dupe to sabayo wa
1: everything he took God in prayer tori wi pe to ba je ti ti wa mi mo lolorun fi u dani silaye
0: emi mo deseju to ba se pe ti wa mi mo ni papo de o ti ma paro mi ti pe o tere mi gan na ma pe n pe o ko si ese ni to pe tan tori pe yin ma rin ni ahin aye kori omo mi
1: se anu fun ni laye
0: olorun kan di de saanu mi ni o je n ti bowo tori awon to ju mi lo lemi mo lemi mo n kolu ni temi
1: agba
0: o wa so mi di kukute to je pe ni to ba mi kukute ara re lomi alhamdulillah yo mo ma dupe
1: ka tun da iran temi ka tun da generation temi lo ti u bebe
0: yes salam yes salam
1: fọpọn dalu orun ogbara da lowo eni
0: hi
1: pe ko soluwa lori le aye
0: yes salam yes salam
1: soluwa lori le aye
0: soli jalale wa le ikira
1: soluwa lori le aye o a fo olorun ti aye pe bo o salagbara ninu ikoko rara
0: yes salam yes salam
1: ninu igbadi rara
0: beni
1: o salagbara ninu ifun parara o salagbara ni presidency rara ni sale ile loju ofurufu o tawa gan la peri ni waju apaniyan we mago afo olorun ti aye pe go jesus
0: yes salam yes salam ola oni o oni se bubu mi ni se didi mi ni re ni se buru mi ni so mi ni waju so mi leyin o ni alpha to omega mi o
1: lo gbogbo fole wa
0: o ni gbogbo fole mi o pe n ba ti dawole aje o se se n ti n ba fi re ni aye won a si ba n fi re lalakeje
1: eyi lo gbogbo fole ti wa ebi mi mo ese
0: e ti n ba fi lole ni ayin wa ba mi re si ogun sale
1: ti pada
0: emi ko olorun ni o
1: to ba je family member kan lo
0: nkan wa mo nkan ti mo n se ti mo fi n wo eleju abe
1: to ba je ni olo duro ni a ti ma bere owo oni duro mi ese thank you
0: alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to n ba wa se latodun keta bo
1: Jesus
0: asi mo pe pelu yondo Olorun o tun se bo se ma nse nibi ta fe dawole yi ta fe balances ta fe da radio station gangan le loyo alive tori pa wa gangan ni pe seta wa la koko dale ise radio le ni ayin bo ti aje pe to online ni supa wa la koko dale o a to fi suko atoki ilu Oyo awa la koko dale
1: abi amo lojo ogun le tori wipe mo lo re
0: asiwaju wa o wa ni dero eyin lase olorun ba deda seda o tun se bo se ma nse mo ni gbagbo pe o tun se bo se ma nse o tun se ju bo se ma nse tele lo
1: ore ododo
0: mo da si olorun olorun wa gba koso wa ba wa gba koso ojo na gbogbo awon to lo fun idide wa to lo fun iran lowo wa awon na gboro mo ra mu ni le oke nle ye fohun kan dide kan gbera kaya wa awon o gbera
1: sono ipado
0: awon tan ti gbera oni wale mo lai lai o gbogbo awon tan gbero pa awon o da si awon ran wa lowo olorun o dide fun ran lowo awon na
1: utunu mi lo je ninu gbogbo wahala awo ni kekaniyan mi lowu lori
0: ha haji se bi oyo awa didan idan baba idan ede baba ede
1: oni kola
0: idan baba idan oro baba oro
1: anuje
0: idan baba idan ijinle ninu ijinle

0: ara ni sale ile loju ofurufu o tawa kon la peri ni waju apani o we mago afolorun ti aye pre o Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Ta ayin temi ati wa dupa o ayin fi eleyi kin ma fi si werewere kin ma fi se lo nitori awon tan ran wa lowo awon lati leyin wa ayin gbugbo awon tan ran wa lowo kolorun ko ma ba wa ran awon na lowo

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo la ri Oyo ni se biba ben kokan.
1: Eyin temi mo ni kin sare wa fun bi ifara ni ni eni to ba di ola lakse Olorun ola gangan ta pe odun keta on a tun wa se bo sa adua bo se kan a sa se nkan kan lola na yato fun awon eto ti ani ni osun ola lati bi o wa le je pe boya leyin igba ta ba pare awon eto bejeji titan latan ehan boya la se ni bi adua ni bi kan ni Olorun sa ko ba se se ta sa fi mark re lola titi di osu tin bo ti a pada wa se celebration gangan ga lore ta te bi wi pe awon opolopo awon eyan eyin na te ngbo wa lowo ya npe yin o mo invite yin mo invite yin lori afefe te wa yi dojo exam abo ni Federal School of Surveying loyo na on the 24th of June 2023 ta wa yi e ma bo ninu gangan Federal School of Surveying loyo alaafin latago mewa aro koda be debe lago mejo e ti ba wa nbe ka jo ma se to ka won alejo fi ma de you as you wa nbe do owo oro leni kolo ba wa mu ojo na duro ko ma fi eyi ti a oro ba eta nro je gbogbo eyin te ran wa lowo gbogbo eyin oni duro wa gbogbo eyin lati leyin wa olorun ba yo mo ran eyin na lowo adupe o adupe pe okun ope olore adanda tan ni olorun mo mo se o mo dupe o tori ni wo ye sin idan ta emi nikan rusurusu ni mo won da celebrate isugba olorun mo se wa lawa nikan o ti fi awon eyan mi o ti bi won se keji wa o ti bi won se keji wa bo se se fun anabi musa kon to fi aruna to fi se keji re o ti mu awon aruna ti ana dide awon eyan to fi se keji wa to fi se kun lowo wa to fi support wa olorun o mo ran awon na lowo ni gbogbo adawole won ko ma yori si rere ni o gbogbo eni ti ran wa lowo olorun mo ba wa ran awon na lowo adeyin ka olasukan mi nlo iko mi o papin ni mi ti se bale fila ilasaro ko rin re o ti se olori obe ninu awo tan garan aja lu oyo ti egbo lasan nitori be mi oderan ko ai maraba mi eyan oro je no hunrun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
1: to eyin temi orin ta ko na ni mo fi se idagbere o si dun mi in ti move wewe ti mo sponsor akanda kewi akanda kewi e ba ona pade egbon yi e ba won na pade egbon yi ni ojo ayeye mo sponsor ewi won be ka won na ka showcase awon na akanda kewi e se ndun egbon yi sugbon ti latari be na olorun tun fun ni ebun opolo omo ewi ke nlo owo ewi nwa nje koko gbo leni die na nje koko gbo leni nlo owo ewi nwa nje wa bi nje run mo te fi ri gbo akanda kewi loko yun fun ikani yi mo announce pe en to ba ni talent kan o en to le ko ni to le kewi ni o ko sa compose orin fun Ajise Bi Oyo egbon yin nikan na ni o jade to se mo si ri pe o se daada mo si ti lo gbe won lo si studio won ti lo record re mo wa se bi mo se gbe ile ni pe won o se kan fun Ajise Bi Oyo yin wa sponsor won fun another one to je tara won mo wa di sponsor won fun another one ti won je tara won ara won ti tara won na won se fun iku baba yeye ni o alaafin atanda alowolodu bi yere omo abiro nka n ta wa na ninu ta fi support awon kan ni agbon odo ti a na ni iya yin mo n bo na e je ngogo fi orin ti ita wa gangan se bi cup ti a gangan emi ati fun mi olasukan mi a mejo isi ki n to wa fi wa ewi egbon yi lo mo n bo
3: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajise Bi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajise Bi Oyo la ri oyo ni se bi baba enikookan.
1: Ajise Bi Oyo online television and radio, we want to take this time out

0: yin gba agbo pe ohun gbogbo bayi lo ma nsise papo fun daada ohun gbogbo nsise papo fun rere ni o nitori enikan to ti nsore ti nu enikan to ti gbadura titi to wo pe ah o ti e ti so ohun adura ohun okuku gbajare oya ka party ka gbokobo mi lo enitori enun to ti nro pin ah iyanu yo sele o to ba ti ni gba agbo ni wo yi ola mo so pẹlu igbagbọ wipe ni woye ola iyanu yo ti sele pẹlu orin ah mo mi dada Christy Afolabi lati Osun State wa lohun Osun State wa lohun nibe hun Christy Afolabi ton feature baba wa Dr. Atabatubu
1: aroyin
0: Atabatubu Eledumare Olorun iyanu Ah, mami Christy, Afolabi orisun iye na ni o.
1: What would it be say?
0: Koda aro yo di derin. Afoju ojo pipe, oju re o la o. Eni to je pe airise ni ailo lowo ni ijakule ni ailaya nle ni ailoko ni airomo bi ni. Ni wo ye ola iyanu sele mu iroyin ayo wa o. Iroyin ayo n wole to bo wa. Iyanu sele ni wo ye ola. So sati ni gbagbo ni wo ye ola iyanu sele adeyinka mo tun ti de alawe ija ni wo ye ola eyin temi iyanu ari iyanu bayi agboju oke dami lenu yo sele ninu aye mi ati e

ọkọrin yanu ọkọrin dupẹ kódà o tun fẹmi gan ni nkan ọpẹ ẹbun ọpẹ pe ọlọrun mo ti pada se iyanu ẹnikan tin gbọ mi lọwọ to ni gba agbọ yi o pada wa dupẹ o o pada wa dupẹ nitori pe ni wo yi ola ma ro pin o iyanu yo sele adeyinka mo tun ti de alawe ijanu ọrọ tun ba mo ko mo ro bo wa

togo te tin gbo mi lowo yi ni woyi ola iya no sele eyin temi lati bini te ngbo mi lowo ni woyi ola o wala iya no sele oso ti ni gba gbo na eyin ti ani nigeria ti le ti le ni woyi ola iya no sele eyin temi lati canada te ise mo gbon lojojuma ni woyi ola iya no sele eyin temi lati united kingdom ate eyin lati leyin wa kaakiri agbanla yi ni woyi ola iya no yo sele o

0: si YouTube ke lo ma gba orin o bi po wa lori audio mark na bi pa ni o ti lori boomplay eyin lo bi si repeat ke wa ma so fun olodun gbogbo nkan ti e nfe on eyin yanu te fi o sele ni wo yi ola on ke lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe in ti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka se ma se daada lo ko mi won so mi ni suna ka se ma se daada so be mi le mi so fun yin pe ka se ma se daada lo ko mi ayin adeyin ka olasukan mi ka se ma se daada ti mo tun fi o ko ti mo nje kilo wa oye yin eyin o mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma je o na la tun ma fi nko pe nje mo o ko buku lele ye ma pe mi be mo jama emi ko mo je be eyin o e wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olodun gbogbo tin dun yin lokan te fe ki olodun o se yanu lori re ni wo yi ola te ma so fun olodun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christy Afolabi orisun iye pelu doctor o ko baba yi se n tapa n lori si pe mo pe atabatubu ana ni doctor Olayimi Kababs atabatubu ti won jo ko yi anti mi Christy Afolabi orisun ye tan feature Olayimi Kababs atabatubu ayin ke ma gbo ke ma repeat re ke ma aso fun olodun pe o fe ki anu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola ayo ayo ki anu sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola te ba wa ti ni gbagbo emi gangan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori nte so bo lohun so iyanu sele lori e
1: si ijoye kon ilu samaria ni tori aiga
0: ayo toro ba kan wa dayo tan e ma gbagbe oni sababi yin o tori eyan kan lo lowo ran si eyan ayin olohun o ni so kale lati sanmo wa ran eyan lowo
1: ni se
0: eyin eya kan yo lo e ma gbagbe oni sababi yin
1: ori be o se be
0: gbogbo awon to lo n ba lo fun yin ti yanu bi sele e ma gbagbe won o
1: iwo na ma de jamo
0: lawo e se dake lati ma won rere awon lati leyin ti ani ayin to lori eni na ni gbe ni ko alawore adeyinka gbogbo awon tan ma ran wa lowo awon eji ka ti o je korun wo wo awon osu ka ti won je korun o ti wo wa ti won ti je keru wa o da adeyinka mo to ti de o an dupe lowo gbogbo yin olomo yin omo ye oju yin omo namba le yin gan be fi be ju address yin fun wa dupe lowo omo namba le yin iya no sele ninu aye gbogbo yin o gbogbo eyin lati leyin wa gbogbo eyin te mo wa te ran wa lowo nitori e la wa na se mo nse ran lowo fa won ta wa no ma ri lai ki n bere nkan kan lai ni niran kan pe awon o ti e da nkan kan pada sodo wa ayin emi ni mo ma nso fun yin o lori eto mi pe te ba sadua tan te ba tun ba fe lo ki adua yin ko le ba tete je itewo gba ke ma fi sara ti leyin nibi ke ma se ore fun awon ti won ni nkan kan ti won fi le san yin lesan kankan ti won ni nkan kan ti won fi le san adapada ore te se fun won bi awon ira awon daba awon
1: leyin
0: awon nkan osin lona kan ojo kan
1: lo nko jade
0: koda awon afoju awon aro
1: agbagbo
0: enikan te ri pe aisan se ti orowo hospital san te ba san wo
1: re
0: awon te bi npa te fun won lo nje te bo won yo kese eyan nikan to fi dori daba awon eran osin nkan osin ayin awon ta dua bi ma ntete gba re oni fun ma ntete ja itewo gba lodo olodun ba mi eduma re ayin o ba mi eduma re alamo to mo ri ele mere o na lo nfi gbogbo ti mo nso yi sin lenu ti mo nso ni wakati aje asiko yi o ayin ara olodun ni o
2: malarun o ba oro ti ma soro ni igba mi o tu pa wa soro be loni kete ti po mi
0: o n ba yin soro lowo le ni o n je mo pe gbogbo ala koja yin
2: ata
0: gbogbo e te n pass through lowo lowo wa laye ko jama nkan kan lodo olodun ba mi baba fe ku danu bayi koda ni retraces re
2: ori wa ba
0: jo wa da bi e wi pe
2: dandan ni ko se
0: abi bi pe nkan te la koja won ti e waye
2: won ma fi rele duro
0: eniyan ayama ti bi sanake sogun adeyin ga
2: kiko
0: e ma lo emi gaga na gege bi apere o
2: iyanu ma sele eyi loro olorun to
0: tori ile t'Olorun ko ni mi o Adeyinka Olasukan mi ahin ko si baba nla baba eni na ti o wo ntori pe ile t'Olorun ko la wa o ina ni nje ka awon eyan t'Olorun fe t'Olorun fe tawon na nfe wa ni nje ki won ma nfe wa o awon t'Olorun fe na ni won nfe wa o ntori eni t'Olorun yan na lo se logo ahin e ri bi yanu se nsele ninu aye mi bi ahin e ri bi yanu se nsele ninu aye te mi na bi ibi ta wa lesin ko la wa leni o Olorun ba ngba ibi ta wa lesin ko la wa lodun yi iyanu Olorun ni o iyanu Olorun kese ni ma se o egbo mi oro wo le mi ma so na Adeyinka ide wo ni mo ti e ma pe iyanu Olorun ni nsele o anu Olorun ni nsoro laye mi o iyanu
2: teti
0: iyanu
2: sipo
0: iyanu iyanu iyanu iyanu tin sele ninu aye mi

0: Ya salam, ya salam, Sule Jalali wa Alikiram.
1: To ba je family member gan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri
0: Olorun ba nikan la isu Olorun ba nikan la isu o Olorun ba nikan la isu o boyan ka ba ran lo le ni to tun lo nda la mu lola to tun da la mu latun la to nda la mu je merin ore pada su ijo mi o ti le bo si kara ko je je pe boya ko be kara mo gan boya o ba nkan mi nile o ba nkan mi de yo ba kara mo su ba lo ko si gba to kan le kun to na ki do olohun ti o je o aba e mo ke si baba ido olohun aba e mo ke pe aba ido olohun to ba ti mo ke pe to mo mo si le be olohun o oba ti gba adura ni

mo ki eyin temi ni United States dan gbo mi lowo eyin temi lati Canada eyin temi lati Benin Republic eyin temi lati Ivory Coast mo ri owo yin be on o e seun o mo ri yin owo yin be lati UK na eyin ti lati United Kingdom atodo awon ba mi Sunny success yo do ola omo Ogundare omo won ni lo Ibadan awon temi lati London nu ti won se won ma na wo se alore ko re ati ba mi Lukman Folarin Akinloye na lati London awon ti anu ba mi omo Oyo lati United Kingdom adupe o mo fo fere dodo ba mi Saminu Omo Adepoju America $1 aja ni oba omo won le ruwa ojo oko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le ruwa agbe ni ndajo won ba mi lomo mu si olomo apan o omo oloro agogo da sigba lona to mo to bi tun dori ba mi fata ibanlele olusola olusola isola bandele lati United States of America na omo wa loyo alaafin o jo pase kere mo de omo ati ati ba mi ti mi be nda ko awon tala omo awon ba mi alaji dada e seun gbogbo imo ki patapata e ku iti leyin tenti wa leyin oju eti na ale oju leyin na ti ni ba kokan mo fi de odo eyin ti letile latori baba fa taila mi de latowo londo state madam fun mi kemi lati ilu ibadan artist michael ausola angelo lati ilu abuja adegoke isiaka abiodun aladegbolo mu ideni adekun evangelist moses akande aketunde omo wa nile ogun alaafin oke sokun nile oyo ani to bi dori afolabi nurudin ni alaro latori le de libya modupa o modupa epe okun ope olore adanda tani o ba mi etiri multipurpose venture asiru amadu lati ilu papo e se o egbon mi daada etiri multipurpose venture lati ilu papo asiru amadu to bi dori ba mi ba asiru omo adeniran lati ilu eko eko aromi sale egbelegbe o omo wa loyo alaafin ojo pasekere made omo ati ba e se un eko ati leyin gbogbo gba adupe o nitori bi o si eyin wa laita lai ko le si awa o awo ba ti gboko bo mi lo deyin nka baya bi ti mo ti gan ko eko ni mba wa.

0: ki baba tan ba mi chat lati Brazil na mo ke yin na o Felipe ai mo ruko yin ko ti fe joyo nle yin waju Felipe Galbao Dani Felipe Oluopa Oluopa ni oruko awon lati orile de Brazil mo ki ibe yen na lati Brazil eyin ti a
1: iwo ti o more nikan ni mo nbawi
0: Dari bona won wa tije. Ai, awon ti Brazil ga won gbo wa.
1: Mo fe ko ro
0: ti tun gbo wa. Tan ni fe wa denu.
1: Kada. To dabi.
0: Anu tin bon.
1: Owo to owo si ko se ni kankan.

a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola n dupe lowo eyin alatileyin wa ope la wa da mo ti rowo yin be n ba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin e du ore ba mi daada a general evangelist e daddy G o nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi o ba re ranko mo ra kata eyan ni oin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

0: aiko to si ni olorun loka mi ye o ona ba ngbo mo ma won ta jo lo suku to je pe oro tun da lenu won sakasaka ju awa lo olorun ba ngbo olorun lo di ka wa ye ori mi lo samiyan olorun ba ngbo melo la gbo ara mi kini mo ma wi na ki mo ma so olorun ba ngbo olorun loka wa ye o wala iko to si mi okan wu o didi o wu olorun lo fi gbe ogo fo le wa olorun lo gbogbo fo le o olorun lo gbe ogo fo le wa o Mami, edu ore madam fun mi kemi lati lo bada Mami dada nu awon lati leyin wa nu edu ore eh edu ore edu dede mami Baba mi fa taila miti latowo Londo state madam fun mi kemi lati lo bada eh Afolabi Nuruddin Adaro Alaro latori le de Libya omo oba lati golumo idini Adekunle eh baba mi dada Evangelist Moses Akande Akintunde This Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja Baba mi dada Basiru omo Ade niran lati ilu Eko omo Oyo ni won sugbe ilu Eko ni won gbe Etiri multi purpose venture Afar Glow Asiru Amadu Ade ni egbon mi dada nu lati ilu Papo adupe o amalo re Ona pe mi po o Alai ona pe mi po won o le santan Olorun lohun enu mi Olorun lohun enu mi Olorun lohun ti jade latenu mi Nimbo lawo bawa ti o ba se bolo n ba wa so boya ba ti wa ninu kugu ninu nkolo ti won ba ti ti amale oi sugba lohun na ni nko wa yo
1: sanu ba pe mi bi ko si wa
0: ki la wa jamo ti o ba se olorun lara wa ti o si ola yin alati leyin wa lara wa Baba mi Saminu omo Adepoju baba mi Fatai Bandele Olusola l'America Million Sinkins Adesewa Adepoju l'America Baba Dada so ni success Oduola omo Ogundare omo won ni ilu Ibadan lati ilu United Kingdom lohun London kon lohun lohun be ese o eyan lati leyin wa ati baba mi tese jo eyan awon lati leyin wa lenu ijo meta itani ma da ko awon baba mi dada tolohun dam lati Seattle kon ni egbe Seattle ni ilu oba lohun ni America lohun baba dada baba ta awon won popular dada ko olohun ba ngbo awon oyinbo gan won ma sa oda si won won lawon gbadun mi po won lawon sese discover station wa lenu ijo meta yi ni so lawon gbadun mi dada olohun oba yo je temi na gbadun yin yo je temi na gbadun ara Eku itoju mi o. Sunny success o du ola omo Okundare lati London UK lohun. Awon ese won ma gbole ise wa lojo kan. Awon ti ani tooto, eyin ti ani tooto, eyin temi ni tooto, eyin ti ani tooto nu deyin nka pe nbo bi awerin oro jenu ohunrun. Mo to so tanu mi to nse wuya wuya. Emi omo ni ya meta kan. Meje kan atokan le logun kan mo gbongbo ni ya ni mi omo oro gbodo niyan emi na tun lo ma to bo soro olobu ya ju po lerun rinu tedere adeyin nkan o ma ha loju ya ma hun loju ara adugbo loju ara ero gbara toro gboro hun loju eni won jo nwora hun emi tun lo ma hun loju gbogbo abinu eni ati awon osika adu awon osika lo ferin mi o tori pe won ni gbo adeyin nkan pe nbo bi awo irin mi no si ni gba ina ni oja feran ara wa Eku itoju mi Olorun oba o. Eyin ni Alpha ati Omega mi. Eyin ni ibere ati opin mi o. Siwaju mi, eyin le keyin mi, eyin le nba mi lo, eyin le nba mi se, eyin le nba mi so. Lati gba ta ti bere, wa lai ninu osu yi ni odi on the 24 ni o pe odun meji ta bere kini, bi ere bi ere. Bi ere la bere, ojo na Olorun. Aka ro ni pe ko sile ise radio kankan loyo. Ki lo wa ni kapa ati ata le se oi in lo mu ogbon ati nude eleyi wa o phone ta fi bere lojo na lohun infinite art 4 art 4 in the movie bere na lojo na lohun wa lai enu sey na ni mara won ni phone yi lo la na le lori ko lo se se bi se se ko to gbe yanu re de ka to get phone mi deyin ka olorun ba na ni ntoju mi oi kini mo jamo Aye, ndaman kankan olorun ba n gbo olorun ba ni toju mi o eyin olu toju mi adupe o.

wa lai ama pe bi tolorun oba tin mu wa lo a se tin ri ja sa re bayi a tin ri ja sa re bayi bayi die die bi pe ibi tolorun se mu wa lo ona to jin dada ni to jin gan ha to je pe olo ibi tolorun mu wa lo a tin ri picture re le die die ibi tolorun mu wa la tin ri o a tin ri ija sa re die die se ma pe ko si bi na se joloko ti mo jala o ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri jasa ibi tolorun mu wa lo awan so pe internet ni an so pe bayi bayi ni internet lasan ni olorun boya lati fase wa ni first indigenous radio station leyo news bi waye si lo oyo yato si eti school ni tin be ni ajayi crowdown first major indigenous radio station fun lo oyo bi ti se je private ba lati ara wa ba lati odo wa lọlọrun o fi da ale han ibi tọlọrun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni sugbọn ati nri jasa re ati nri jasa re tori pe a wa loju ona walai kika lọlọrun ka wa ye ko to si mi o kika lọlọrun ka mi ye ko to si mi o

pariwo ẹyin raye pariwo ope mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko seni bi olohun mo wa ninu sama ninu ofurufu ninu lele ko seni bi olohun ko si nkan kan ta le bi olohun ko si nkan kan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si nkan kan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si nkan kan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ti on gbo mi bojojumo awon

gbọ́. Saminu Adepoju. Saminu Adepoju. Semiu Adepoju. Sikiru Adepoju. Adepoju yi awon baba ni won ti je lo. Bawo ti e ma won Adepoju, a ma Adepoju to je Adepoju akoko. Igbona ma awon omo won latari awon omo won. A ti tun ma oruko won. Awon na wa laye o, a n ri apere won, a n ri eya won lara awon omo won. Iru awa na bayi, e ma gbo awoto na. Be de bi awoto na ni. Be de be un awoto na lohun. Be de be un e tun ni awoto na. E tun gbo e tun ni ile akinnu, akinnu. Akinnu to do ko lehun. Baba nla baba wa kan lo ti di akinnu ri o. Akinnunu, akininnu, akininnu, akin leyin, akin loju ogun. Ma ngba ori ki ile o ma gbo omo sege omo yoyo omo tan loja bi irawo omo guru gbara omo ojugun modo fohun omo o mu gba loja eti ko lawale kekekek.

e ma wo awon baba wa Fata Ibandele Olusola l'America. Bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu ama Adepoju. Mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo. Sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo. Oni ah mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan daji se bi Oyo Radio. Won ti fi tan lole o. Awon baba wa Fata Ilamidi lowo Londo State. Mami madam Fumi Kemi ni lo badan ni le oluyo de afolabi nurudin ni alaro lorilede Libya bo mo pe yin de ti tepele mo ayin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo nda ko yi Asiru Amadu Adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni an ni etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran polo won bo mi e ti mo wa kan yin to mo lo sodo won tori pe e ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba Basiru omo Adeniran tan gbe ni lu Eko Mr. Yusuf tan sise lopapo the hospital lawyer alaafin wa nbi

Baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele in ma o ta to fi wa laye n da mo mo ka ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni jo ni ni bi odun meta abi odun meji seyin ti an tutun kan ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n so ri awon complex kokan ninu awon oja akoyi.

kini oro wa dale lori o na ni awon ona ta le to awon kan ta le se ti oruko ti wa na ti o fi ma wa lai lai ta fi wa laye kan ni kese bi dodo efan baba ti mo da ko ti pe won ko kini loruko re nilu oyo olu afolabi ni o olu afolabi ni kin to gba pe olu afolabi ni o ni won so pe o si okun ba bi sped federal college of education oyo to bi de lu oyo a lo soju oyo ni nilu abuja lo fi ja takuntakun pe won gbe kini iwa so yo lasiko to soju wa ni abuja ni won so pe sped lo doyo pe lawon nkan mi bam bam bam bam to se koda won to ma organize bi ni lododun na ma organize round table ni wo ko baba yi won ni olu afolabi round table talks gbogbo awon ti an soju ijoba ti an soju wa nile ni ijoba ni won ma nwa si bi apejo ta awon yi ta won na wa so tenu won o ko baba yi ti ku lodun to lo ti itan se last ni December odun to lo o ti ku ko to digba olu afolabi round table talk na ni won pe olu afolabi round table talk oruko baba yi na ni panu kila wa na ta n se lowo kila to ma se eje ka lo

0: I ma binu a ni le mu koko nu we royin wa laaro yi kosina kosina o kosi ina lori po nu wa kosina pe pe ai a si ni generator a ma n charge ka kiri ni bi ka ko charge yi ka koju wole o nle lo ti won ti tan generator ka lo charge e ti mo nlo yi gan ale ana ni mo ti charge re die ni le baba kan ladugo wa baba daada ka lo sa anu re o na ti kitan lele o ti foko daada le ladugo
1: gbe ni maro ni lowo ko no ba mi ran
0: o ni ko je ki awo ti mo me o Allah ba n gbo bi o ba si ola re lara o bi epo si tun won o tun repo si generator yo tan laaro yo tun tan lowo ale nje ladugo ti en na sawon yan mo riri re won mo pa re won mo patakuntakun re won mo nkan daada ladugo nibi ti wa na n gbe nbe o sawon yan ja anfani kankan lara re wa n so yi o enikan la wa n so yi o onkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box si ta be mi na se se wiring le ti wa nu mo se extension box si ta ile ba mi baba ro repo ta tan generator baba ri generator ti generator owo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan si ta gugu awon mo le iwe awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University awon affiliate mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugo mi ma to lo niwaju ta mi waju ta ba mi a ma charge won gbe extension won elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to lana sawon eyan ja anfani ti e na ladugo abi won nikan so ni bo nbe ni ayin iwo nikan so bo nbe lohun iwo nikan so bo tun lo bo tun bo iwo nikan so abi emi ateni ti mo so pe o na tan generator lowo to ye pe bo tan generator ni aro awon eyan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugbo atomidan ati majesin odile re won la won lo le mania mo se ma nso nigba temi na fi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba aji se bi oyo an lo be a be lo charge ile yi nja won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni itan iru won ni won ipe tan o bi wa ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso gi o ni to sora re di ti orin nle nle o omari se ki bale kan ikan ni mo ka nkan se gi olohun adia fun iwori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi o iwori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o ase agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori o ti wo ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo yan se ma ran awa lowo ni ayin a te ma sa anu wa tan ma bu alo mo fi olon ba se ri be la won kan na a na ma tun ri iran lowo lati ara ti awa na awo yi ti alajemura o ba se ngba ta ngba lawa na na a ton fun awon kan awon na ton ja anfani lara wa lore yi lo ba ton gun lo ayo se be awa ni kale yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ala awon ti won tan lai ni itan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni itan daada to fi yan lole karin kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to dawo osun dele alai awon yo to ma ran ti re si daada gbon se ran ti re si daada lawon malaika o to ma ko daada ale nipa re sigbon wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni o tun le ma keke ke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o dere ai be ba re nikan to je pe bi lo nbi o nikan bi n lo ni bi ohun atawon odo mo kunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irabo sugar te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je pe bi n lo ni ayin o nikan ni bi n bo o nikan ni bi n lo o nikan ninu nu ile o nikan na tun ni e so fun won pe elade yin ko lasukan wi pe eni ka sa ma se daada ajo ko be eni kilo wa so wi bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o lere o.

Gbogbo eyin alatileyin wa, gbogbo eyin te ma ngbo wa, o si oni tayin o, e ni mosi, o si oni mo yin, e ni tosi, o si oni tayin, o si o da o, o si o da o, o si o da o, e ni mosi, o si oni mo yin o, e ni tosi, o si oni tayin o, lola wala haula, wala kuwata, ila bila adira, sin gbogbo eyin alatileyin wa, gbogbo eyin te ma ngbo wa lojojumo, mo nbo, mo si nwa bana, es maliki, mo nwa alona, mo nbo, olufun mi ni data ti mo fi wa online laaro yi.

0: Giuseppe Oyola rí. Ayo Giuseppe Babe.
1: Atoto arere paako yi baba mo gan omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin ode tete bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai laso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase gi olohun adiawo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan ade darin enikan soso daye bi ye ni ati agbajo owo la bi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo oyo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF oyo ati ba ni ti bro mi ma wi fun yin pe ayipo yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruje ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori eyin to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o eyu e fun flat ko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin e gbe eyin aburo won ni e jabo o so opo so ilu oyo ga tori ojo ojo ni ati waju ojo ko ja wa na si tun yawo ko tere nitori aji se bi ojo laari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi ojo laari ayo ni se bi baba eni
2: se ngbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese te ngbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.

0: atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gba royin mi awon megbe OAUF oyo ati ba unity forum won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai las olorun pa ka to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo wori onikan nijo titi ndarin onikan sozo gi ogi o iwo ri onikan ase darin enikan sozo taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti etemi o se temi ki kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo owo ago ndo oyo seyin tori aiko worin ejo ni se pupa won OAUF oyo ati bani ndi buro ni ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapopo ko le ba o kusuku OAUF n fi asiko yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se bi oyo laari ayo ni se bi ba be ni kokan
1: aji se bi oyo laari ayo ni se bi ba be ni
2: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo laari oyo ni se bi baba enikan kan.

0: o si fi ma
1: na ba se pe olorun ma nse amese ni eyin ara mi tani o le duro nje se mi o le duro seyin o le duro
0: jesu
1: olorun ba ma nse amese se mi o le duro seyin o le duro
0: ohun ni tono
1: anu na lo bi ngba wa o kowo ti aise dede wa owo ta awon ese wa ko yi wo ta awon asise wa o to se npa wa mo
0: ti o ti mo yo
1: to nda wa si opo lajo sun lale ana
0: lolo
1: ti won ni anfa ni ati ba wa ji sai la aro yi a o fi yo won o a kan fi yin oruko re na ni a fi gbe oruko re ga na ni ah to je ki ago abi wakati na go ti de si odo ti wa na

0: afọlọrun ti aye npebo o salagbara ninu ikoko rara o salagbara ninu igbadi rara
1: awon kan ni owo debi pe won le ra odidi orilede pa ti won ra pa je
0: agbara ni presidency rara ni sale ile loju ofurufu o tawa gan la peri ni waju apani owe mago afọlọrun ti aye npebo Jesus.
1: Sibẹ na nkan o to ma wa na ni o won to ma wa na ni o awa ti owo owo ti ba ta ti deposition won awa no to wa ma fi ipo won toro pe ka na je da bi lamo yin ka da bi onile yi ka da bi onile ohun ka da bi tanado
0: lo gbogbo fo le wa emi mi mo ese emi mi mo ese o emi a won woli eyi lo gbogbo fo le ti wa emi mi mo ese
1: ani igbe ni fun eni to jere gbogbo ile aye yi to wa so emi re nu
0: to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri to ba je niyan lo duro
1: igbe ni fun eni na to jere gbogbo ile aye yi to wa pa danu alukiyama to pa danu orun
0: Thank you for loving me, Jesus. Thank you for loving me.
1: Eh, ma, pele aye ta wa yi fun gba die ni. Fun gba die ni o.
0: Carry me.
1: Kasa ma se dada. Fun gba die ni o. Aje yinka, ani fun gba die na ni.
0: E se te ku fun mi.
1: A ni gbe, a ni ma wa ni ayin lo kan fesi o.
0: Abi amo lojo ogunle sori wipe mo lore kan Jesu loruko re

0: Facebook kun to ma nbe fun awon ti an gboro si Olorun lenu awon ti an gboro si Olorun lenu Facebook to wa fun won awon na ni mo be ma le le yi se na se ten gboro si Olorun lenu be ba kin go tele aya e bere lati sin lo ke lo ronu piwada ke ma gboro si Olorun lenu aya ibukun fun igboran bi iwo ba gboro si Oluwa Olorun re ni enu mo ka lati ori ese kini iwe Deuteronomy ori keji din ni ogbon ese lati ese kini ni bi iwo ba gboro si Oluwa Olorun re ni kikun ki o si kiye sara lati tele gbogbo ohun ti o pase ti mo fi fun o loni Oluwa Olorun re yo gbe o leke ju gbogbo orilede aye lo egbo promise egbo promise egbo ileri oluwa egbo mo je mo oluwa
1: abi kolbi beyullah
2: asbi rabbi dalalama fi kolbi beyullah
0: ya salam

0: Ibu kun ni fun gbogbo ise owo yin gbogbo adawole yin loni ti Olorun ba ko fi ibu si alubarika Olorun alubarika Olorun to po lo bi yanrin eti okun ibu kun to po bi yanrin eti okun
1: ya alul umamu
0: an tori pe awa n gboro si oluwa lenu
1: kasimu Allahu ahi
0: nitori ti awa ki re omo la keji wa je
1: birati galala
0: nitori ti awa ki gbero ibi si enikeni biburu kan ki o subulu mi koni subulu eyin na ani tori pe awa e gbero ka se enikeni biburu kan ki o subulu wa o
1: birati
0: ya salam ya salam suli jalali wal
1: ikram
0: mo tun ka ninu owe Deuteronomy lati ori keji din ni ogbon lati ese keni lo sisale eje en tutun gbe lati bere fun anfani awon ti ase nda po mo wa

0: Igba kan lo, igba kan bo. Igba kan ko lo bi orere o.
1: Tanu oyin lo, Oluwa gbogbo eni ma ran mi lowo Olorun ba mi ran won lowo o.
0: Kini ipinu re fun odun tuntun? Mo bere na ni geta. Kini ipinu re? Kin lo ngbero, bo fe dale, se le se lo fe dale ni. Ise kan to ngbero lokan fo fe dale. Se le ni wo fe ko to be bere ati ma ko le. Ile lo fe koko ra na. Abo ti nile nile. Foundation lo fe koko si. Lo wa ndajo si lo procrastinate. Lo procrastinate. Wa lai akoko duro de ni kokan
2: o.
0: Eto ba se la royin o se n to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo bi ananu orun tun de bi atiwo.

0: anu asi semi tin ba ri awon kan Monday sauce ni won ni lo bi se Tuesday ori oke ni won ni gba bi se kankan lo Wednesday e tun ba won lori oke Thursday e tun ba won lori oke Jima e ba won lori oke ori oke ori oke ori oke ori oke sa sa lojojumo edun na se mo ke olorun ni on gbadura fun ise o n gbadura ko lowo lowo o gba bi ise lo oju ojojumo ori oke in be ninu hadisi tarika pe nijo kan anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngba awon kirun asuba tan la aro o fi awon okunrin ta nwi ise na masalasi o n lo ngo to di owo pe orun katari ni asiko tan ma n kirun elekeji un lo ba to ba awon ninu masalasi lori adura na ni oton lo o to pada de lowo oro leta ma n kirun eleketa lo ba tun ba awon lori eni lori adura olorun wa fun alowo olorun wa fun alowo olorun wa fun alise olorun wa fun alowo ya allah ya allah ya karim ya allah ya salam ya allah ya ya ya allah ya rasak ya salam ya rasak ya salam ya rasak ya latif ya latif bo se yo ko boku lo yo ko boku si won
1: Abira alele egba bi se yin lo eyin ode yi egba bi se yin le eyin ole afajo yi
2: Olorun ba mi ran won lowo
0: iru won ni o ma je ka won eyan lero padu e gba igba te n gbadura te egba bi se lo ni mo ni gbigba do ti de bo se bi to tin joku to nso leni kemi mama wa seto lojojumo bawo ni awon baba wa nilu Igbo won se gbohun mi ti won fi ran alo pe nkan ta mo yi to need re ja kun lowo ni bi ti nse
3: lowo olorun ba mi ran won lowo
0: bo ni baba so ni so ni sussex o se fun mi lowo data lana ke mama wa ke mama gbiyan mo fi olorun ba se lawon ana ijeta ijerin ti ma ti ra glow card won wa bun mi ni data 40 megabyte ti ma dira glow card mu ri marun o bu mi ni 40 megabyte bi mo se nse nu o ti mo nse ti mo fi n tele re jo ti mo fi n wa ko to di pe baba bu mi lowo data lana ke wa ma joko ke ma sadura lasan se so ni success si won kan gbo won kan wo pe mo fe gbo enikan lowo won ba jowo sori afefe iyun ni o ba dodo mi ko la do se gba ki n joko sinu masalasi lasan odun yi to tin lo e yara in brain e ma lo opolo adura n gba ayin adura n gba o adura n gba adura n gba awa ni ka funra wa ni brain ka mo bi a se si soto adura leyin ta se si seto adura leyin ta adura fi ma n gba ani e ma wo ran odun yi lo to tin lo yo si yi to ti

problem has an expiring date. Gbogbo isoro lo ni ojo pe ojo kini mo be pe expiring date ni o ba lo ni gbedeke ati asiko won Eba fori ti die si e ma ronu ironu o da nkan kan fun ni e ba gbiyan ju e fori ti die si

Mama tun je bi Olorun lori ironu yi o. Ma tun je bi Olorun tori o ni soro wa lai ta lai. O tun ni soro lodo awon elomi ta won ba tun wo won won ni. Eleyi o ti e mori Olorun. Eyi o ti e mori Olorun. Apojo lo ti ro nile bomi ti le ti fi mu. Adeyinka mo tun ti de loni alawe ijanu. Eyin oro tun ba mo ko mo ro bo se n gbo mi gbaroye.

0: ya awala le awale wa ya hiratu le ahiri wa ya saliku watile matin wa ya rihamu rahim gbogbo ala koja gbogbo isoro yo yi e ma la koja
1: ota ni se ba mi ta olohun tun be mi ga
0: network londa nla mo e ma binu gbogbo awon ala koja yo ka e ma la koja olohun ba olojo ni yo gbe injari gbogbo awon isoro yin o ati isoro temi na tori ko sani ti o ni nkan kan tin tin ja lokan ngbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olohun ba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi tora si yo bo

0: gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ gbogbo alájọ lẹnu ọpẹ o
1: doctor orin to nko adido
0: doctor soro soro ti de professor soro soro tun ti de o adeyinka soro soro
1: oya ete ti gbo ka se sikiri
0: ti soro soro nso
1: totun
0: lati so boyo le so oro so ku so
1: o tan ara ye wa
0: sugbon gbogbo bi won se nso wa so wa to
1: deyin ti o tan ni e wi fun ko gbo awon lopolo ti won do mi ma orin ti wa na
0: eledua olu so soro soro to ngangan je agba soro soro
1: eto de o
0: na ni nso wa nibi
1: o
0: si so ta won
1: o ba ko
0: soro soro ti won so wa

0: kan ma n
1: se tin se be abe abe abawada le pe ni olon o ma wada o mo so fun yin o awaka ti ati asiko re na lawa yi nla wa yi ani bibeli so pe beyin ba ni gba gbo to kere bi ohoro mustardi eyin so fun awon oke kan sidi oke yo sidi oke soro wo leyin ro be ni e ni isoro kankan ki olon oba olode mari ko ma gbenu mi sase aya ko ma ku danu ya fefe nitori pe afefe kan e fe ko ma kan gi okola gbogbo soro yo wo ke le ni gbogbo ala koja yo wo ke le ni o ti di Olorun ti yi pada o ti so di itura edonu fun yin o biba dadangi riba fori so gi afa e
0: puro soke ma je ko
1: e ma binu network ni nda nla mu sugbon o ogun won fe won ko ogun aye awon kan oke soro won yo di petele la aro yi ni gbigbo ti won gbo mi lowo yi ko si bona se le dito a die yo wa aye de bi eyin re na ni
0: iwa na so be sinu aye
1: bo se wu ki godi gaga ko di gaga to mu e so pe ko mo olu o ke o marin
0: akibaru e gba lo so bi lara ko
1: ani gbogbo oke soro gbogbo ala koja enikan tin gbo mi laaro ko si di pe tele o ko ti di pe tele bo se le wu ko de ko ga to ko ganga to kini oke na kini oke soro na o ti ku danu ti wo ni gbagbo so pe o ti ku danu en so pe o ti ku danu oke soro na o ti ku danu ayin o ku danu
2: akibaru egba lonto
1: egba nitori omo alase ni mi se o omode ni agba ni lo ba pe olose nle yi kose kose na ni ma nwe o tori pe kose kose ni ti la kose o irawe dajo le ko sona

ni gba gbọ pe oluwa na ni oluwa olorun na ni olorun e wa gbọ o ewe nje ogun wa to je bi idan kokai si agbara kan to to agbara olorun oba olojumare na ni olorun na lo fa se sare ewe kewe fi nje o lo to fa se sare egbo egbo na fi nje o sugbọn gbogbo agbara ni aye ati ni orun ti oluwa ni o en ti oluwa ni ile aye ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati awa ti a te do si inu re nitori ti o fi idi re kale si eti okun o fi idi re kale sori okun atun fi kale si awon isan omi to dake roro nje ta ni okun ori oke oluwa lo eyin temi abi ta ni yo duro ni ibi mimo re eni to ni owo mimo ati aya funfun ni o Chike igbi okan e soke ni ori asan asan bansa asan bansa ofu ojo keji oja chike si ibura etan oni yo ri ibu kun gba iyun lowo olorun oba olodumare re eyi ni ran awon tin safari ojurere re olorun jacob egbe ori yin soke eyin enu ona ani ki egbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogbo ki owo inu ile na wa ta wa ni oba ogbo yi o oluwa oba ti o po ni ipa ati agbara o na ni oba ogbo egbe ori yin soke eyin enu ona ani agbe yin soke eyin ilekun ayeraye ki oba ogbo ki owo inu ile na wa ta ni oba ogbo yi oluwa ti o po ni ipa ati agbara o na ni oba ogbo ayin.

baba mani mani won ni omode ni agba ni lo ba polose nle yi o kose kose ni ma un tori pe kose kose nti la kose irawe dajo le ko suna ani ya joya ju ba se nso yi na ni o ti ri be o ti se be lola olon lo ti mari lola baba lola yeye lola baba lola papa lola mama lola on baba baba on mama mama ti gugu wa da tara won jade ha tori baba ni isese ni

epe ni pole ile dida ni pore alajobi ni npaye kan to se bi ase dowo ile ta jomo adia fun okan linu run mole iyan ti won ja aro do lojumare ajogori ile ajebu ajogori ile ajeja agori ile ajeran ajogori ile aje koko gbin ase dowo ile ta jomo nje mo dupe temi o eji kiribiti omo elemere mo dupe temi e ma dupe titi yin na nbe o emi dupe temi o eji kiribiti omo elemere mo dupe temi o lonukan tori ba wa ba nwo pe ba kan lori lodo wa ha be ba tun de le bo mi e ma shout dani e ma so pe alhamdulillah ni alhamdulillah.

0: Y Venture Idiness Rotol Mr. King to je pe gbogbo foran awon eto ta ba se awon ise won ma ba wa lo ni iso won ta won customer awon ma ngbo ni ile ise radio ti wa loyo ni ile ise radio ti wa loyo online radio ni o wa loyo adeyinka o lasukan mi ma ngbiyanju nkan kan bo na se ma ba wa polowonu ah gbogbo yin patapata te ran wa lo lona kan na keji eyin ta mo eyin ta mo e ni wale lai lai o gbogbo eyin te mo n ba wa fenu so fa won yen pe ile ise radio kan mo nbe te je amo te pe mo tun royin wa fa won elomi ni amo kan mo nbe adeyin ka mo ni olasukan mi ni e ma discriminate ni ori esin kankan ati muslimi ati christian ati babalawo ni ma nse papo alaje paito oluwo kike mo ni te se mo royin wa nu Allah ba yo royin eyin na ti o royin dojo awon ti o mo ran eyin na lowo ni gbogbo lori gbogbo atawole eyin Allah ba yo mo ba wa gbe yin soke awa na wa ni wale lai lai o atin wa mo se die die te fi nferan wa ai ni mo se mo Olorun mo ko de re sodo mi o e ba nsa mi ka e pe to adua mi
1: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
0: e ba mi sa mi o ke gbe ito adua mi Olorun ba Olojo ni yo wa gba adua gbogbo wa a ni sise o a ni silete a ni simu an o rele ko dele ko ni je pin wa o ro popo do ko ni je pin wa ilu wa nle an ilu oni le mo wa a ni rogun oni ra gbe pese bayi ni ro popo lagba la ara omo de wa ni a ni rogun oni ra a ni rogun fun pin pin pin to ba tun dijo gbe nde ale kiyama iyanu saare Olorun tun ni fi je wa ngba to ba di gba kan yin na o wa ni je ke leyin o si aju emi wo wa gun ko wa ni gungun oya ninu owo ninu ola pelu aiku ti se baale oro na ni na la fi ma lo gbogbo yoku to ku ninu isemi aye wa ironu ko da nkan kan fun ni o ka kari bonu o taran tin se ni o ka kari bonu o taran tin se ni akori oro wa laaro yi nu ki gbogbo wa e ta ba nro ta ba nro laaro ju ke se keyan mo ma ronu o ma tun di pe eyan ni ronu ko ye yin sugba airo laaro ju airo laaro ju teyan ba ro didun fun ni wala yo hora kan egun ilu wa le insecurity lotun lo si emi ateyin a ni sirin o a ni lo ajo alo de a ni bo sowo olowo a ni bo sowo olowo a ni bo hawo a ni sirin lola wala hawla wala quwwata ila billahi nasin adeyin ka olasukan mi kasama se daada na ni oruko mi papin ba le fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara aja lo oyo ti egbo lasa nitori bi mbare ranko opolopo gba na ni ora ba be yen se ma pe bi agbalagba ni tin sare inu e kan tin sare inu egun inu e kan bi o le nkan nkan le ni Olorun oku itoju wa o ngbo la ba wa lojo ni bi o si wo titi digba mi ta tun ma pade adeyin kan pe nbo bi awerin mi nfi le sinu banuje o mi ni bayi ninu banuje e fi mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka tun rira layo ka pade ni re ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko odiwo bi ajoro

ni mo fa eleyi ku nigba ta ba de so esin di business ta fin ko ti job na ni oyin ma bibo mo se fa puti re o tori oro yi o ma nje ipa iporuro kan o ma nje ibanuje fun mi pe nibi toju lade yi ibi toju lade yi nibi ti oju lade yi ki awon kan ru awon kan bayi ko yi to ma waye won bo na